bayi mo sure fun won wi pe ki oluwa ki o buku fun won ki o si pa omo ni ona re gogo ki oluwa ki o mu oju re ki o mole si o lara ki oluwa ki o saanu fun won ki oluwa ko boju wo lati oke wa ki o si fun won le alaafia alaafia ninu ako ara re alaafia ninu ile re